niwon awon angeli ta nso yen they are invisible ko sin ti won o le gbe wo won le gbe ago obin wo won le gbe ago okun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba kiyesi ara won o ti lo tan kiye o to si and mama wa wo nkan to leju inu osu kefa won ma po nta ki mo ni won ma se won ma po nta gan enikan ni losu kefa in teyan oba mo leyan oni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mo le o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jo lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni so wo nbe nbe ni mo ah mo fo wo be owo nbe nu moto mi o ni ahari awon meta lo si wa nu moto mo le le ri tori pe ko si mo pe o wa nbe tele in teyan ba mo po wa Olorun gbe eyan ni wa ti n ba so ti a fi gbamba n to so fun yin pangeli nbe ni bi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi in ti won o ba so fun opo wa n to si o le mo mo a je n pase kangeli o fara ho e ki gbe angeli me fara han mi sit down e joko sa idi to fi gbodo fara won ni po wu oja re nbe lo re awon angeli bo se ri hun in to fi je pe hun ti won to fi yato won mo jowu eyan ki mo ni mo se to lo n fi wa soga won a si lagbara to won o mo mo ko won si wa labe ni but to ba mo ko le lu angeli o le lo mo ran ti jo kan kan nu awon iranse olohun wa ni sin blessed memory won lo gbadua ninu gbo bi won se wa ngbadua lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si o le ti ji lo bi won se gbo po le ji lo baba ni yesi o moto temi eni ki ati e se bi baba o bo ta ni baba ba dide o ba ko ju si bi pepe o ni baba baba mi o pa ru angeli mi mi frangeli ti nba mi sise mo oni ki langeli mi wo ti won fi ji moto mi e ri pe gbogbo adua ti mo n gba lenjo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si won ami mo bo yo le fi agbara se ami ayo re de e ki gbe ayo mi de e ki gbe dada ayo mi de sit down sir e wa gbe ti mo tun fe bi kun angeli re yara sise je leda re lo ki mo wi angeli yin yara sise ju kini lo won ti yin eleda re je ndanu danu leyin odun marun eleda re le meja bo laarin osu kan angeli re leja to ba consult e dada and that's why to bi je wi pe ma sare si oju yin angeli o boye re le won a wa ba omo eyan e ki esara tin ba angeli o yo si o mo reti en tin fo bo bi eye o le je bo da re to ti ri lojo to pe akan wa bo se wa yen ekan to ri mo niyan o le mo ri mo o le wa ni form obirin kan te mo ra akan mo poja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu omo nse nkan bayi fun iru se yo ni mo ni o se to ra gbara nbe lo won lati kanpa hallelujah o ma fi orisirisi be han yin ninu bibeli a wa jo gbadu eyo kan pere laaro yi eyo adua kan and e mo rawon eyan ti o mo so testimony wa mo so testimony wa so testimony along that line ele jo wonu oko to se bi li lo ba wo oko ki se bi li o angeli ni angeli a mo ta siri ti o joko ti o ba te jo rojo titi igba jesu ba ona kan be ti an pe ni emano jesu si ba won yen rojo titi titi leyin igba ti jesu jinde tan won o si mo Jesu won ba lo won si jo nsoro ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ko da won dele ibu kan ba won fe jeun bi won se debi ti won ti fe jeun bayi won ni o ye jeun won ti serve won kaluku won ni Jesu si ya onje yen si mimo baba mo gbe oga won ni bo si se nya si mimo o nu loju won apare igba yen ni ye won si ye en ta jo onje onda o ti lo

won o jenje yen mo won fo dide ni pe adan asolugba lalambani won si ti barin fun wakati kan ti angeli o ba fi ori ni o fe ko ori un to ba fi ori un yo ji ori un o le wa ni inform oni kan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe hmm o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti e se fun rare won kan ni ki n gbowo ifun oni gba o di mo babo ko mi e fun mi number yin yo si fun number but nigo ba dele osu mewa loni o mo try re ti bi mo se try number angeli to kokko fun mi lowo nu joy ti mo so fun yin mo kan wa nu le na ni bi so mail nbe yen ni mo ngbe emi ati yawo mi lajo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday ojo monday or tuesday be ni mo kan gba lati ninu phone tan na so be mi bi mo se gba lati yen kan na oni hello we speaking o won mo fe le obirin fe le fe le kan hello pastor oni we speaking oni iyen ko lu mata bayi e mu pen yin e ko password yi le oni password for what oni just do what I say mo ba mu pe bayo mo sare mu oni e ko ni slant form ke to lo lo ni straight line bayi e ma ko bayi e ko straight gboro bayi ke ma fi hyphen sin waju in le gbagbe statement e fi hyphen sin waju dash dash dash oni kini ki nko oni ko howlat howlat ni waju eni ti ma ki mo ti e fe gba lore ti ma fi pe olohun pura mo ba mu howlat oni eight to nbembe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ko ara re oni howlat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password ti en ba ti ni ki password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa disu mo ni kini mo se fun yin ki le fe ki n se fun yin ki n le gbadua fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni ki le fe ko lohun o se fun yin o ni mi o logun akanran mi si oni now eni su moni how old are you oni I am 26 years old moni where are you calling from oni from Jamaica mo ba mo se bi okun moni e wa eyin etan mi o eyin etan mi o eyan ki tan mo ti si a testimony more than 1000 times eyan ki tan mi o en ba tan mi o tan rare moni tori jeje mi mo du o rare o kan court ni mo ba so bolu ti mo ni mo fe sare lo si bank mo ba lo si di ape eyan le gbowo ti oni le sun e gbo ikilo yi gbogbo yin e wo mi gbogbo woli na ko lo le gbogbo woli ko ni kini gbogbo woli ko lo le so mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je wa po mo ni isin ki n dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number. The number you die is in draw. Ah, but don't know. The number you die, ti. Go bojo yon mon try re. Ngo di jo keji, mo tun try re. Ojo keta, ojo keni, ojo kan. Mi, debi yo wo mon wo, kwe ki no de. Iba topi ojo mefa, o fona ni. O su keni lo, o su keji lo, o su keta lo, o su keni lo. Ni ba to di o su kefa. Ojo ti mo mu mo ni je n wa tun try number yi mo kan gbo ni se eyan mo try number angeli ni na wo